0: jinkisa bayan samun sanarlefin cin amanar kasa saboda baiwa rashe bayanan sirri. A Najeriya yayin da a gobe ne hukumar zaben kasar INEC za ta bude shafin ta na internet domin jami'an siyasa su aika da sunayen yan takararsu a babban zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Ko na hali jam'iyyar APC mai mulki ke ciki da ake zargi da jan kafa wajen fayyace yan takarar da suka samu nasara?
1: Dama dai an jima ana aiki akan waɗannan sunaye, an tace waɗanda suka cancanci tsayawa wannan takara. Dama ana jiran hukumar zaben ne ta ba da izini da lokacin da za a fara mika waɗannan sunaye.
0: To yau ce ranar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta duniya. Ko ya girma wannan matsala take a Najeriya?
2: A gaskiya da amalin kayan maye a Najeriya da miyagun ƙwayoyi gaskiya ya wuce duk tunanin mutane. Da duk wani abu da kake tsammanin wani laifi da ake aikatawa yanzu a Najeriya, to insha Allah in ka bi shi yana da alaƙa da ta'ammali da kayan maye.
0: To za mu je jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi tsokaci akan matakin majalisar ɗinkin duniya da sake bayyana tsare Musa Cangari. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Ministan lafiyar Venezuela ya ce kawo yanzu an tabbatar da cewa akalla mutum 235 sun rasa ransu a mummunar girgizar ƙasar da ta afkawa ƙasar. Har yanzu ba a san inda mutane da dama suke ba. A yayin da ƙungiyoyin ceto ke ci gaba da neman mutane masu rai a cikin barazanar gini.
3: Some survivors have been found alive under the cement.
0: Wakilin BBC ya ce an gano wasu mutane da ransu a ƙarƙashin ƙarafa har inda aka zakulo Glacia La Moda a ƙarƙashin wani gini a birnin La Guaira. Shugabar ƙwarƙwariyar ta ƙasar Delcy Rodriguez ta ce wannan shine babban abin da gwamnati ta fi mayar da hankali a kai a yayin ziyarar da ta kai yanki da girgizar ƙasar ta fi shafa. Rundunar sojin Amurka ta ce ta tura jiragen ruwa biyu da kuma jiragen sama ciki har da manyan jiragen daukar kaya domin taimakawa ayyukan agaji bayan girgizar kasa ta afkawa Venezuela. Wannan na cikin taimakon kasa da kasa inda ciki har da ta tura tawagar jami'an ceto na musamman daga kasashe kamar Amurka da Mexico da Jamhuriyar Dominican da Spain da kuma Qatar. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ke jagorantar wannan aiki. Babban jami'a hukumar kula da ayyukan jinkaita Majalisar Ɗinkin Duniya Tom Fletcher ya shaidawa BBC cewa an bayar da dala biliyan 15 domin tallafawa ayyukan ceto a Venezuela. Switzerland kuma ta tura ma'aikata 80 tare da karnukan aikin ceto 8 da kuma tan 18 na kayan aiki. China da India na daga cikin kasashen da suka alƙawarin bayar da nasu taimakon. Sarki Charles na ya zama sarkin Burtaniya na farko da ya bayyana cikakken bayanin harajin da yake biya. Sarkin ya biya harajin da ya kai dala miliyan 17 daga kudaden shigarsa da yake samu a shekarar haraji da ta kare a watan Afrilun bara. Jimillar harajin da sarkin Charles ya biya tun bayan hawan sakarkar mulki a 2022 ya kai dala miliyan 40. Magajinsa wato Yarima William shi ma ya fitar da bayanan harajinsa inda ya biya dala miliyan 10 a shekarar haraji ta baya-bayan nan. Bangare guda kuma an bayyana cewa sarki Charles da sarauniya Camilla ba za su koma fadar Buckingham ba bayan kammala gyare-gyaren da suka riga suka kai dala miliyan 430 a shekara mai zuwa. Fadar Buckingham kuwa za ta ci gaba da kasancewa wurin karɓar baƙi na musamman da kuma sauran manyan taruka.
4: It will be the first time that a monarch has not permanently resided.
0: Wakilin BBC ta ce wannan ne karin farko da wani basarake ba zai zauna a fadar Buckingham ba tun bayan zamanin sarauniya Victoria. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mahukunta a babban birnin Faransa wato Paris sun sanya takunkumin sayar da barasa da kuma shan ta a bainar jama'a a ƙarshen kowane mako domin rage cunkoson marasa lafiya da ke kwarara zuwa asibiti sakamakon tsananin zafin da ake fama da shi. Za a haramta a sayar da barasa daga yammacin Juma'a zuwa wayewar garin Asabar, sannan kuma daga yammacin Asabar zuwa wayewar Lahadi. Haka kuma za a hana shan barasar a bainar jama'a daga ƙarfe 12 na rana a ranar Juma'a har zuwa wayewar garin Lahadi. Sai dai wuraren da ke da lasisi kamar gidajen shan barasa da na abinci su ba su shiga cikin takunkumin ba. Tsananin zafin da ake fama da shi yanzu a ƙasashen yammacin Turai na komawa hankali zuwa gabashin Turan. An yanke wa wani tsohon babban jami'in tsaron Ukraine hukuncin kisa ta hanyar ɗaurin rai da rai bayan an same shi da laifin cin amanar ƙasa saboda baiwa rashin bayanan sirri. Babban mai gabatar da ƙara na Ukraine ya ce Moscow na biyan kanar Dmytro Kozyura, wanda ke da alhakin sanya idanu akan ayyukan yaƙi da ta'addanci, kuɗi domin ta riƙa ba ta bayanan sirri na gwamnati. Bayanan sun haɗa da illolin hare-haren makamai masu linzami a Kyiv da wuraren da jami'an tsaro suke da kuma bayanai irin na asarar rayukan da aka yi bayan harharren Rasha. Mai gabatar da karar ya ce wato Rasha ta dauki ko zero ya aiki ne a matsayin mai bata bayanan sirri tun shekaru 8 da suka gabata. Amma ya fara aikin ne ga dangadan bayan Rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamaya a Ukraine a 2022. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Toma da la yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su kuma za mu fara ne daga Venezuela. Inda masu aikin ceto ke ci gaba da duba baragozan gini domin ceto mutanen da suka makale a karkashin kasa bayan girgizar kasa da ta hauta karo biyu ta afkawa babban birnin Venezuela inda kuma mutum 235 suka jikkata suka mutu da kuma jikkata wasu 4300. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
5: Mutane masu yawa ne dai suka rasa rayukansu yayin da girgizar kasar ta raba wasu da mahallansu ko kuma suke fargabar koma gidajensu saboda tsoron sun lalace ko ke cike da hadari inda suka koma kan tituna tun bayan girgizar kasar da aka fuskanta a Venezuela. Girgizar kasar dai ta afku ne a ranar Laraba, ranar da ta kasance ta hutu a Venezuela a lokacin da iyale masu yawa ke zaune a gidajensu suna hutawa. Kakakin majalisar kasar George Rodriguez ya ce adadin waɗanda suka mutu na sake karuwa tun bayan da shugaban kasar rikon kwarya ta kasar ta ayyana dokar ta bace a kasar. Haka kuma ya ce gine-gine 250 ne suka lalace musamman a birnin La Guaira, wanda ko a jiya Alhamis an ga wasu mutane da gidajen nasu suka rushe na ta neman iyalansu da suke zargin suna karkashin gine-ginen da suka rushe. Kasashe masu yawa ne dai suka sanar da tallafawa Venezuela da ayyukan agaji, inda Amurka ta yi alkawarin ba ta tallafin dala miliyan 150.
0: A gaida Khalifa Shehu Dokaji. To idan muka je Najeriya, yau ne jajiberin ranar da hukumar zaben kasar wato INEC za ta bude shafinta na internet domin jami'in siyasa su aika da sunayen 'yan takararsu na mukamai daban-daban a babban zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Sai dai lokacin fara karɓar sunayen 'yan takarar na zuwa ne, yayin da 'yan takarar da suka lashe zaben fidda gwani a jam'iyya mai mulki wato APC suka bayyana damuwa game da jinkirin ba su takardun shaidar lashe zaben. Ko da yake wani jigon jam'iyyar ya ce ita ma jam'iyyar a shirye take kuma ba za ta makara ba game da hakan. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto.
6: Hukumar zaben Najeriya wato INEC ta ce ta shirya tsaf domin bude shafinta na intanet da ta kirkira, inda Zainab Aminu Abubakar mai magana da yawun hukumar zaben ta ce jam'iyyun siyasar kasar za su aika da sunayen 'yan takararsu na zaben da ke tafe.
7: A gobe Asabar 27 ga watan Yuni shine ranar da aka saka domin 'yan takaran ko kuma mu ce jam'iyyun siyasa su aiki da sunayen 'yan takara da suka lashe zaɓuka na cikin gida.
6: Yaushe ne za a rufe shi wannan shafi wato karɓar sunayen 'yan takaran?
7: Wannan abu ne wanda yana kotu, to ana jira tukunna a ga hukuncin kotu.
6: To kuma ina batun jam'iyyun da suka makara wajen sa sunayen ko aiko da sunayen 'yan takararsu?
7: To shi yasa ma hukumar zaɓe ta fara horaswa na musamman ta inda ta buƙaci jam'iyyun siyasa sun sa aiko da wakilansu waɗanda za a ba su horaswa na musamman. Makasudin wannan horaswa shine a koya musu yadda za su yi amfani da wannan shafin domin aiki da sunayen 'yan takaran, a kuma nuna masu mahimmancin yin wannan aiki a kan lokaci, kada ya zo ya zama an ƙure lokaci ko an samu kuskure. Domin ko idan har akwai jam'iyyar da har lokaci ya wuce bata aiki da sunayen 'yan takaran ba, kaga kenan ya zama kaman mu ce matsalar daga wannan jam'iyyar ne kenan aka samu sai ta kuka da kanta kenan.
6: To ko wani hali ake ciki game da sunayen 'yan takarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya wadda ake zargin tana jan kafa wajen fayyace waɗanda suka samu nasarar zaɓukan fidda gwani? Bala Ibrahim, daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar na ƙasa, ya ce su ma a shirye suke.
1: Dama dai an jima ana aiki akan waɗannan sunaye, an kuma tantance an tace waɗanda suka cancanci tsayawar nan takara. Dama ana jiran hukumar zaben ne ta ba da izini da lokacin da za a fara mika waɗannan sunaye. To tunda yanzu ta shirya ta ba da lokaci, jam'iyyar a shirye take dama ta aika waɗannan sunaye domin tabbatar da cewa an cika dukkan sharuɗan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta gicciya.
6: To kenan an rarraba takardun shaida ga waɗanda suka sami nasarar zaben fidda gwani a jam'iyyar?
1: A'a, ba a raba ba. Ana jira ne a samu umarni daga ita hukumar zabe, to tunda yanzu ta bada sahale cewa za a iya bada waɗannan sunaye, to a tsakanin wannan lokaci zuwa lokacin da za a rufe lokacin bada waɗannan sunaye, za a mika takaddu ga waɗanda suka samu nasara a zaben fidda gwanayen.
6: Wani zai mamakin irin wannan jan kafa da jam'iyya ke wajen raba waɗannan takardun shaida?
1: Idan kana so ka yi abu yadda zai kasance an yi shi da tsafta a ka'idance a shari'ance ba tare da an yi wa wani targaɗe ba ko tauye masa haƙƙi, to dama dole ne sai an yi takatsantsan, an ja kafa, an yi abin ta yadda kowa zai gamsu cewa an yi adalci.
6: Daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar APC na ƙasa ya kuma bayar da tabbaci cewa jam'iyyar tasu ba za ta bari wani abu ya ja mata sawarwarin makara ba wajen miƙa sunayen 'yan takarar da ta tantance. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Nigeria.
0: To harin sa muna Nigeria, inda 'yan ƙasa da dama ke korafi kan tsadar makamashin man fetur da iskar gas. Duka da cewa farashin man ya sauka a kasashen duniya tun bayan da aka kawo ƙarshen yakin da Iran ta yi da Isra'ila da kuma Amurka. A yanzu haka ana sayar da litar man fetur ɗaya tsakanin naira 1,350 zuwa 1,360 a wasu jihohin ƙasar, abin da ke ci gaba da takarawa wajen haifar da tsadar kayan masarufi da sufuri. Ƙarahoton Zubairu Ahmad.
8: Har kawo yanzu dai farashin man fetur a Najeriya na

0: wa wajen dorewar tsarar kayan masarufi.
1: Wannan tsarar ta mai takamin al'umman Najeriya enta sabili da kamen mai ya ƙara kuɗi yau ana sayar da shi ne na 830 wasu wurare 850 sai gashi dai kai tsaye mai ya haura ya kai kusan naira 1,300 da wani abu wani wasu wurare ma har kusan da 400 yanzu gashi kuma mai ya sauki a kasuwannin duniya sai gashi kuma a nan Najeriya har yanzu mai yana nan yanda yake gidajen mai to ban san wannan abin ya kai makwara ga al'umman Najeriya suna neman mafita don gane da wannan
2: yanzu haka abinda muke sayar litar mai naira 330 wani wuri da 50 wani wuri da 60 babu dai kayyadadden kuma da ana cewa man zai sauki saboda yakin da aka yi tsakanin Iran da America yanzu kaga babu wannan yakin ma tun da an ce an yi sulhu amma babu wani sassaucin da an ka samu
0: na tuntubi Malam Bashir Ahmad dan Malam shugaban kungiyar masu man fetur da iskar gas ta arewacin Najeriya a Rugma domin jin dalilin da yasa har kawai yanzu farashin man na fetur ya ke sauka a kasar
3: gaskiya ne an samu saukin mai tun daga kasashen duniya har zuwa nan land cost dan gwata yana sayar mana da wannan kayan 1,125
0: to kamar gashi ka ambata cewa an samu sassauci amma akwai wuraren da ana samun kusan 300 har ma da ƙari me ya kawo haka
3: to ka san damuna ne kuma rashin cinikin fa yanzu mutane ba ka iya shan wannan man da kake gani idan mutum ya sai mota daya zirga-zirgar ma ta yi karanci ko naira 100 yanzu ya sauke ko naira 50 zaka ga kudin miliyoyi ne masu yawa sai man nan da ya dauko a hankali ya kare
0: a matsayin ku na shugabannin masu sayar da man nan na kasa kamar wace rawa kuke takawa domin ganin talaka ya sayi man nan a farashi mai sauki
3: duk duniya kusan haka abubuwa suke faruwa saboda yanayin yanda zaka je ka siyo misali da kana siyowa naira 10 sai irin kaman ya tashi ya koma naira 30 to wani ba shi da wannan cikon saboda haka shi yasa kalle yanda damunan nan take ana samun tsaiko idan an lodo to bayan da za a yi mutun ya sayi masa 500 ka zo ka ce ya dawo da shi 300 misali
0: wannan rashin saukar farashin man dai ya shafi tattalin arzikin duniya da farashin abubuwa ta hanyoyi da dama da suka da kayan abinci da na aikin gona tamkar taki da magungunan iri da kwari da sufurin motoci da jiragen sama da na makamashin lantarki da sauransu Zubair Ahmad BBC Hausa Abuja Najeriya.
4: To yanzu ga wannan sanarwa.
5: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
6: A Najeriya ana ƙara nuna damuwa kan yadda mutane suke daukar doka a hannu suna yin kisan gayya ko taratara wanda a wasu lokuta zai iya rutsawa da mutanen da basu ji ba basu gani ba. A makon nan irin wannan lamari ya faru a jihar Kebbi inda aka kashe har mutum 7 da kuma Kaduna inda lamarin ya yi sanadin kashe wata malamar Islamiya.
7: Ina zuwa wurin sai na gaggawanta akan titi an kona ta an sa mata ganye ina zuwa jikina ma baya rike ni sai aka rirrige ni amun zalunce ne matuƙa zalunci an yi mishi.
6: Me yasa mutane ba sa bari doka ta aiki kan wanda ake zargi?
8: Wannan abu ya nuna akan cewa rashin bin doka da oda barazana ce ga rayuwar kowa da kowa.
6: Yaya girman hatsarin kisan gayya ko taratara yake a cikin al'umma? Me hukumomi ke yi domin shawo kan matsalar? Wasu kenan daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon.
4: To ga masu son tufa albarkacin baki su a filin da zai zo muku a yau Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare a gogon Najeriya da Niger sai ku aika mana da sakon murya ta lambar mu ta WhatsApp a plus ma'ana tarawa kenan 2348906063 sai mun ji daga gare ku. To yanzu karfe 7 ne sauran minti 14 a goza da ke jihar Borno a Najeriya haka lokacin yake a mata mai da ke jamhuriyar Niger Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za mu je jamhuriyar demokradiyyar Congo inda suke fama da annobar Ebola. To madalla a jamhuriyar Niger kungiyar Alternative Expansion Citoyen ta Musa Changari dan dan rajin kare haƙin bil'adama nan da hukumomin mulkin sojin ƙasa suka kama kuma suka yi cigaba da tsarewa ta yi tsokaci kan mataki majalisar ɗinkin duniya na sake bayyana tsare shi a cikin wannan rahoto da ta fitar a farkon wannan makon kamitin working group on arbitrary detention ya ce

0: dan wajen mu kuma jama'a suna rayuwar suna
1: a kan kun ji tsoron kada jama'an ne su kai maku farmaki shi yasa ku fitar da ita koko ya akai
0: ina zuwa kadan duk lokacin da akai attackin din wannan wuri yayin da ake yunkurin kace kokarin ko a balla wurin a shiga ko ai wani abu akwai abu mataki biyu da muke fara yi mataki na farko da muke fara yi muna duba mutanen da ke cikin sal domin muna rufe su ne da makulli mu tafi to lokacin da kai yunkurin bari in konawa aka ji mutanen da ke cikin nan za su kone sannan mukan kwace makaman mu da suke cikin rumbun nan wajen ajiyar makaman mu so wannan abu biyu ba ma wasa da su ba ma rufe su kuma ba ma tabbatar da cewa
1: DSP baka ansa man tambaya ta baka san ba mu da isasshen lokacin da zaka dade kana jawabi shin ya akai matar nan ta fito daga ofishin ku har mutane suka ganta shine kawai abin da muke son mu ji
0: misali a bayanan da yake a hannun mu kuma abin da tunda game da na tabbatar miki da cewa bincike muke yi mutane ne suka shiga kamar yadda gashi nan duk duniya tana gani yadda suka shiga da karfi suka shiga wannan police station kusan abin da muke da tabbacin shi kenan amma kamar yadda na gaya miki ba mu
1: to mun gode DSP Mansur idan akwai bukata za mu sake dawowa gare ka
0: Allah ya yarda da abin da muka bincika musamman ma a kungiyoyi irin naku da sauransu ba inda muka hana wani ya zo domin ya tallafa mana wajen abubuwa waɗanda za su taimaka
1: mana to mun gode DSP Mansur Hassan bari in je ga Isa Sanusi Malam Isa kana tare da mu kuma duk ka ji abubuwan da aka tattauna me ka fahimta da abubuwan da suka faru
2: na ji gaskiya da kuma duka bayanai gaskiya sun fito da matsalar da Najeriya take ciki ko kuma ince matsalar arewacin Najeriya mutane suna gararamba suna yawo barkatai babu wurin zuwa babu abin yi ana cikin talauci sannan kuma idan sarari bayanin da shi dan sanda yake san cewa babu gaskiya a ciki idan kana bincike baka kare wanda kake bincika zaka bar maganar akan cewa ana bincike to amma har yanzu ba mu ma da yakini akan cewa ko binciken da ake yi ya hada da shi wannan DPO saboda akwai zargi iri-iri ne wannan zargin da ake wa DPO mai kwari ne dan haka dole a bincike shi kuma wannan magana ba yadda za a yi a kashe ta ko a boye ta dole sai ya fuskanci hukunci kuma shari'a ta yi aiki akan rawar da ya taka har ga abin da ya kai ga wannan baiwar Allah ta rabu da rayuwarta sannan abu da ya kamata mu sani akan cewa shine shi wannan matsala ta kisan nan da ake yi kawo mutane kisan gayya da ake yi abu ne da zai iya faruwa da kowa tunda yadda ake yin sa domin tunda wannan abin ya faru akwai wani ma da yake ce min ai washe garin ranar ya je yana tambayar gidan wani a wata anguwa a wani gari yace yana yi tambayar yana jin tsoro kar wani ya ce ko wani abu ya zo yi to kin ga rayuwa za a koma yanayin da zumunci zai gagara mutum harkar cin abincinsa ma yana tsoro saboda in ka fita daga gida baka san ko zaka dawo ba wani zai iya ma sharri yayi ihu kawai ya ce kayi kaza kuma ba tare da hujja ba don haka ya kamata hukumomi su tashi sani akan cewa haƙƙin kare rayuwa da dukiyar mutane shine babban aikin su ba wai a sa jiniya ana ta yawo a cikin gari da babban riga mai asake ba sannan kuma dole ne a tashi a tabbatar da cewa yan sanda a ba su kayan aiki domin na farko binciken nan ma yawanci ba su yi
1: Malam Isa mun gode da Malam Isa mun gode bari in je wajen Farfesa Tukur Baba masannin zamantakewar jama'a Farfesa ya kamata kake ganin ayi tunda dai karara akwai matsala
3: to masu nazari sun fadi abubuwan da ya kamata ayi gaskiya yan sanda ya kamata su sake duba yadda suke ayyukan su su koma tsari yadda hukunci dokan kasa ya bada na biyu ya kamata mu fahimci cewa 'yan sandan nan da kayan aiki ba su ishe mu ba ya zama dole hukuma ta yi abin da za a yi a ingantar da daukan jama'a da kayayyakin mutane amma labari san za a koma ya ta dukufa wajen ilmantarwa da fadakar da mutane na irin illar waɗannan abubuwa wannan kuma zai koma ne ga iyaye zai koma ga shugabanni malaman addini malaman abin nan sarakunanmu na gargajiya da kowa makarantun ne da sauransu irin yefuwa da ya kamata ko gidajen

0: radio irin naku da su zaman kansu dai na kasa da yake suna daiwa ya kamata su sake su kebe wani lokaci duk rana ana fadakar da jama'a ana ilmantar da su ana nuna musu illar abin nan ana nuna musu koda yan sanda ba su yi saba akwai shugabanni akwai manyan mutane akwai wadda ake kunya da za a kai su tabbatar an yi hukunci su bar daukan doka a hannunsu wato babu abin da zai dora ginshikin dakile wannan da zai wuce ilmantarwa da fadakarwa sannan kuma na biyu doka ta yi doka a san doka doka ne kowa yayi laifi ba za a tsira ba za a hukunta da shi za a zartar da hukunci akan sa kuma a aiwatar da wannan in ba an yi haka ba za mu ci gaba da samun irin waɗannan ayyuka na abin nan
1: Mun gode Farfesa Tukur Baba masanin zamantakewar jama'a. Barista Aisha bari in dawo gare ki dukkan ji batutuwan da aka tattauna. Kuma an yi batun cewa su ma dannan jami'an tsaro ba su da isassun makamai. Me zaki kara akai?
2: To kaman dai yanda kowa yayi magana abu uku san ce. Na farko shine gwamnati maimakon ta zama reactive ta zama proactive an ce rigakafi yafi magani. Menene take-taken da gwamnati za ta dauka don ta tabbatar cewa laifin ma bai auku ba har aje ga bincike dole gwamnati sai ta bawa yan sanda kayan aiki a gyara musu welfare din su a ringa biyan su kudi yanda ya kamata yanda za su iya yin aiki na biyu shine akwai maganan community policing su ne ake cewa yan vigilante kin ga su ma suna da amfani inda a ce akwai su a kusa da abubuwa da yawa za a tare kafin ma aje ga yan sanda abu na uku shine mutane da kansu ya kamata su san menene ba laifi ba ta yaya za a cimma wannan akwai malamanmu na addini akwai sarakunanmu akwai daga tai akwai hakimai sannan akwai mutane ma haka nagari da kuma media kuna da babban role da za ku rawa da za ku iya takawa ku ga cewa an samu canji an wayarwa da mutane kai cewa wannan abun ba daidai bane su ne
1: na'am to mun gode Barista bari in koma jihar Kebbi wajen commissioner tsaro da harkokin cikin gida Halliru Aliyu to hello kana tare da mu
3: ina tare da ku
1: shin wani mataki kuka dauka domin hana sake faruwa irin wannan abu
3: eh to kamar yanda ni faɗa matakai da dama suna nan ana dauka saboda ajiya ma dai sai da aka yi setin wani committee karkashin mataimakin gwamna domin aje a zauna da waɗannan mutane waɗanda abun ya shafa musamman su wannan makiyaya din da kuma manoma a ƙara wayar da kan jama'a sannan a yi sulhu tsakanin su sannan a ƙara wayar ilmantar da su game da amfanin zamantakewa da kuma mataki na ɗaukar doka ga hannu ba daidai bane wanda kuma da tallafin su waɗanda Allah ya sa suka zama victim na wannan abu da tallafin da ya kamata a basu a ƙara dan ƙarfafa musu gwiwa sannan da ƙara ƙarfafa matakan tsaro a yankunan saboda yiwuwar ramuwar gayya so akwai matakai da dama wanda gwamnati ta dauka wanda ana cikin daukar su kuma ana bincike mai tsauri na cewa an tabbatar da duk wanda ke da hannu cikin wannan abu an hukunta shi akwai mutane da dama wayanda aka kama kuma suna hannun yan sanda ana ci gaba da bincike
1: to mun gode commissioner ana ci gaba da kama mun gode commissioner Malam Isa Sanusi menene sakonka na karshe a cikin minti daya
4: to ya kamata kowa a cikin mu al'umma ya tashi ya taka rawa domin wannan idan aka yaki wannan abin za a ceto rayuwar mu ne gaba daya dan haka kowa yana da rawar da zai taka kuma kowa ya taka tasa rawar mu dawo da mutunci da darajar ran dan adam a cikin al'umma
1: to bari in zo gare ka Dr. Audu Bulama Bakarti shin daga ƙarshe menene mafita
5: to abu na farko waɗanda yan sanda suka ce sun kama har sun ma yi zargin cewa sun aikata laifi an gurfanar da su ko ana shirin gurfanar da su muna kira a gaggauta yi musu shari'a kuma a hukunta su yadda doka ta hukunta sannan kuma a sanar da kafafun yaɗa labarai mu ji sun zo BBC sun ce ga abu kaza da aka zargi wane da aikata ga hukuncin da aka musu idan aka yi wannan to shine mutane za su fahimci cewa irin wannan matsala fa akwai hukunci akwai wani da yayi magana a baya cewa akwai inda ma zaki ga Hajiya an yanke hukuncin amma gwamnati sai su ki sa hannu a zartar kuma duk kasar da ba doka wannan kasa lalacewa za ta yi kuma hukuncin kisa ba a iya zartar da shi sai gwamna ya sa hannu ko kuma wakilin gwamna ya sa hannu abu na biyu game da maganar bincike lalle ne a fidda maganar bincikar DPO daga hannun su DSP kin ga a wannan gurin yake magana a bar su su yi wannan binciken kamar an ba kura ajiyar nama ne
1: kamar akai gaba
5: akai ko dai wato ko hukumar yan sandan jihar Kaduna ma ni ban yadda da ita ba akai helkwatan yan sanda in ma so samu ne gwamnatin jihar Kaduna gwamnan jihar Kaduna ya kafa committee mai zaman kanshi ya zauna yayin binciken nan a tabbatar da DPO nan ya aikata laifin nan ko bai aikata ba in bai aikata ba a wanke shi in ya aikata a hukunta shi yadda doka ta tsara abu na uku shine maganar ilmantarwa da akai kin ga yanzu ga BBC tana bada gudunmuwar ta wajen ilmantar da al'umma haka malaman addini su da gudunmuwa sarakuna masu amfani da kafafen sada zumunta wajen kokarin mu tabbatar da cewa mun ilmantar da mutane ba su ci gaba da daukan doka a hannunsu ba daga ƙarshe ya kamata gwamnati da ƴan siyasa su fahimci girman wannan matsalar wato kin san hajiya abin da ake nufi da ƙasa shine mutane sun taru sun hakura da amfani da makami da kansu wajen hukunta junansu suka ba wa gwamnati wannan aiki to daga ranar da gwamnati ta yadda mutane suka fara daukan makami da kansu to wannan kasar ta rushe saboda haka kuma yanzu wannan ai matsalar sa'a akai ki dauka cewa malamar addinin Kirista ce akai haka amma rarraba ko kuma ita wannan din ce aka mata a inda ba musulmai bane wato suka yi mata zaki ga wannan zai iya hada tarzuma saboda haka ya kamata mu kula mu yi kokari mu tabbatar da wannan abu bai ci gaba da
1: faruwa Barista Aisha a wajenki cikin minti daya mecece mafita
2: kamar yanda dai duka suka yi magana gwamnati ya kamata ita ma idan an hukunta a dinga hukuntawa ma publicly kowa ya gani a ga cewa an yi laifi a bayyane a dinga bayyana sannan kamar yanda yayi magana din akwai case din Hanifa muna bibiya har yanzu idan an yankewa mutum hukunci kowa ya san case din Hanifa a Kano har yau ba a hukunta shi ba gwamnati ba ta sa hannu ba kin gane so I dinga akwai mutanen da su ma lawyoyi suna da rawan da za su iya takawa a matsayin ka na lawyer mai kare haƙƙin dan adam ya kamata a dinga bibiyan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a tabbatar cewa wanda yayi laifi an bibiya har an kai ga hukunci kuma an yi hukuncin a yi shi a bayyane sannan dai magana dai na ilmantarwar da nayi dazu dole a wayarwa da mutane kai kuma gwamnati su ma su dinga daukan matakin da ya kamata
1: To mun gode Barista Aisha to ma sauraron mu duka da haka muka ka karshen wannan shiri na ra'ayi riga na wannan makon a madadin dukkan bakin da kuka ji muryoyin su musamman ma Barista Aisha Hammam da kuma Dr. Audu Bulama Bakarti da Malam Isa Sanusi da kuma Professor Tukur Baba da Halliru Aliyu Commissioner Tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kebbi sai kuma Badamasi Abdulkadir Muktar da ya shirye shirin da Fatawul Muhammad da ya hada mana sauti sunana Rabi'atu Kabarrinka daga sashen Hausa na BBC. Sai nake cewa mu kwana lafiya.